0: pahi nui. Hiki a hoi ki homo kaki hou ka au ki ka.
1: No o ka haure.
0: A pehea ka himeni hou.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.